MTN. Simurura omuro gwawe. Tunga ebikire kimo burungi. Amukura ogwe pulisanga hanu Uganda. Ogukire kimo burungi. Ogwa MTN kalitango program. #5 summer. Ndeshe itabe za nyutikara. Mpaka samkago gwa musana.